Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegeredde niyo entanda kumacha okufa kum-

Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula Fred Byamukama avuddeyo n'alaga obwennyamivu eri kampuni eziweebwa ssente okukola enguudo ate ne badda mu kwekolera nga tebafaayo ekintu ekiviiriddeko enguudo ezikolebwa obutaggwera mu budde ng'ate ssente zibeera zaweebwayo dda eri amakampuni ago. Byamukama bino nabyogedde bw'abadde alambula oluguudo olwa Masaka Kyotera Mutukula oluweza obuwanvu bwa kilomita 89 nga lunono lwatandika okukolebwa emyaka ebiri emabega nga nekyo buli eno abakola oluguudo luno bakakolako ebitundu 23 ku buli 10 ekintu ekyennyamiza minisita. Iyo gavumenti esabiddwa okuvaayo okutunula mu nsonga y'abayizi okufuna ekyokulya wakati nga basoma nga kino nno kye kijja okuyamba abaana bano okusoma obulungi. Kati okusinziira ku Shafik Kajimu ng'ono nno y'akulembera ebyemirimu mu Fiyani Uganda agamba nti emmere kyankizo nnyo mu kusoma kw'abaana nga na bwe kityo kisaanye okuteekebwako nnyo essira. Ate abalimbi obuzimbi mu gavumenti z'ebitundu bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti okuvaayo okutunuulira obwetaavu obwa buli kitundu nga tebannaba kuwaayo ssente ez'okuzimba enguudo mu bitundu ebyo. Bino nno webijjidde nga gavumenti buli mwaka ewaayo ssente eziwerera ddala akawumbi kalamba mu buli eri municipality city kwa sana district okusobola okukola enguudo ez'ebitundu ebyo. Kati okusinza ku engineer avunaanyizibwa ku by'okuzimba mu disitulikiti y'Embale Daniel Mufumba avuddeyo n'ategeeza nti mu kiseera kino emirimu gy'enguudo tegitambula bulungi kubanga buli kitundu kirina obwetaavu bwakyo kyokka nga gavumenti ewaayo ssente ntono nnyo ddala. Ate bo bannayuganda abakubi b'ebikonde bana okwabo mukaaga abatukiikirira mu mizannyo gya Commonwealth Games egyakomekerezeddwa olunaku olweggulo mu kibuga Glasgow ekya Scotland be babuzeewo era nga kati tebamanyikiddwako gye bali. Bannayuganda bano ababuzeewo kuliko Angel Katrabe, Nuhubate, Emily Nakalema kwasa ne Kemis Ibrahim. Ngabadde mbufunze wano ku 10.7 katonyeze mwenda pal FM akulira omuntu wa bulijjo mbadde nasoma na Theira okakusomera mu butivuganindire nange ku ssaawa 3. Nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Minister of Nizwa kubie Tambula, Fred VM Kawa. Avudu na lagu wanya mifedi kampuni yezi weba senta ukule nguto hata nebata mkwe kuliranga tepafayo ya chintu chividi deke nguto yezi kulebua. Obuta gwera mbude hatenga senti zibira zibawele dua ukule nguto yezo. Baba Rade Marwadi Okuli Ekabade Regional Referral Hospital ni ito Jodzono Hospital mu district yetu ngamo basanzo buzibwa mmanyo reso nganta marwadi gano wote gali na byuma bikebera munda mubiri biyete x-ray machines over CT scan okuzula bino okiridde minisita abunenzi wakubyobulamu mu ggwanga Dr. Chris Valiomosi okukyalako ku marwaliro okuli Kabale Regional Referral Hospital nasanga nga teri byuma bino ekintu ekikosezza ennyo obulamu bw'abalwadde. Ye gavumenti esabiddwa okuvaayo okutuna mu nsonga y'abayizi okufuna ekyokulya wakati nga basoma. Nga kino nno kya kuyamba abaana okusoma obulungi. Kati okusinziira ku Shafik Kadima ono nno nga yakulembera emirimu mu Fiyan Uganda agamba nti emmere ya nkizo nnyo mu kusoma kw'abaana nga na bwekityo kisaanye okuteekebwako nnyo essira. Ate ye contractor ya wewe dimu edio kuzimbe itisawe chakabalega international airport itisangwa mdistrict ya Hoima havu deo natikizanga chini itisawe wachiga endo kumikereze buwaku mkumikero yomwezo gwe kumi ilanga chakwe wayo elichi tongole chivuna inzibia kumia tambla yinyonyi ya Uganda Civil Aviation Authority wano natikizeza na mtisela chino omuni uwe guatu se mubitondo chinana chenda muunana kubulichi kumi ilanga sawa yona itisabu chino bachimaliza. Nga ba dembu fonze. Wano kuchikumu masamba katonyeze mwenda pale FM. Yakuli do mtu wabili jo. Bade na zubana thiru. Gokusumila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: senti nga meka?
1: At least milioni nga atano.
0: Milioni atano. Milioni atano. Wetaga kubanga o savinga sente meka buli mwezi okuweza milioni atano. Okusinzira ku musala gw'ofuna oba ku sente z'oyingiza omwezi. Kati akukeddemu kasigalinga kaamaku n'abampuliriza buli omwaka akeddemu. Kitegeeza bwe tutwala example nti okusinzira ku nyingiza yange nsobola okusavinga emitwalo atano buli mwezi. Kubukadde makumi atano bwe neetaaga okugula emmotoka bwe ndividingamu emitwalo atano neetaaga emyezi kikumi. Songa kizibu nnyo okusavinga sente okumala n'omwaka gumu n'ogatako ogwokubiri. Naye ng'emyezi kikumi bwe ndividingamu emyezi kumi n'ebiri gy'emyaka munaana. Kitegeeza bw'oba n'emyaka ana mu ebiri emmotoka eyo ogenda gifuna ng'oli wa myaka ataano. Bw'oba n'asatu mu ebiri ogenda gifuna ng'okoonyaana. Ekibuuzo, is it worth it okulinda emmotoka emyaka munaana olyoka ogifune? Kati olw'ebirooto ebirala olibituukako otya? Ng'okwezimbira ennyumba, ng'okugula ebyobusika by'olirekawo, ng'okuzimba bizinesi n'ebintu ebirala. Kati ffe nga tugamba ku leveni ey'okuzaazaamu amagezi wegasingira ddala okwetaagisa. Ffe nga YP obuuzizza ki kye tukozeewo mu nkulaakulana y'eggwanga oba okuyamba abantu ba bulijjo? Ffe tugamba nga sinnaba kugula mmotoka ya miliyoni ataano tugambe kali nzifunye. Kankwate miliyoni ataano, nyinza n'okuba sinaziweza. Ng'emitwalo ataano z'ensevinga zo zokka zimala okugula embuzi. Okategeera kati bwe nzigula embuzi omwezi oguddako ne ngula ey'okubiri. Ngenda okugula ey'okusatu ng'eno gye nasooka okugula olwedde yatandika dde okuleeta amagoba. Kyekiri kye nakugambye nti tosobola kutuuka ku birooto byo ng'oyita mu kukolerera sente. Sente zosoose okufuna alina kuba mukozi akwegattako. Osigala okola ne sente n'ogituma n'ekola ki?
1: N'ekola.
0: Kati sente ogituma otya okukola nti gwe olina by'owa obudde ebikuleetera akasente. Naye kano k'ofunye ng'amagoba olina gy'okatuma nako kabeeko kye kakola. Amagoba gayinza obutaba mangi nnyo naye waakiri tekasigala nga bwe wakafuna.
1: Yes.
0: Ate tekafiira mu birala. Kati fene tugamba bingi nnyo omuntu by'asobola okukola naye kibi okusomesa omuntu buli kimu kubanga abula n'abulwa nekyatandikirako. Bizinesi nnyingi nnyo mu Uganda naye nga zeetaaga obumanyirivu obw'enjawulo, zeetaaga olulimi olw'enjawulo, zeetaaga sikiri ez'enjawulo. Naye okulunda embuzi kyetaaga sikiru ki?
1: Tewali.
0: Kitegeeza neetaaga bwetaazi kumanya nti embuzi eyagala kimmere muddo. Bw'omanya nti yeetaaga omuddo nga weebuuza wano wendi waliwo awali omuddo. Oba wawo oba si wawo osobola okulundirawo. Kubanga osobola okutuula ne nannyiniwo ne muteesa n'omugamba njagala nnundire wano nja kusasulanga bwe nti buli bbanga bweriti. Oba njagala ompangisa akafo kano ntekeko obuuzi wange butaano bugira bulirako nkusasule renti w'omwaka. Omwaka guno agenda okugwa ng'obubuzi butaano bukuwadde obubuzi obulala kumi oba abiri. Enkulaakulana weebeetandise. Kubanga mufuna mpola kyasobola okukola. Bagamba omumpi waakoma waakola ki?
1: Wakwata.
0: Tetusobola ffenna kulowooza bizinesi ya kusuubula tugambe masimu. Ene simu emu ya bukadde mukaaga tugambe kale eno ya bukadde buna olina kapito wa sente mmeka gw'osobola okuteeka mu masimu agali mu bukadde ng'essimu emu eri mu bukadde? Yedduuka lifaanana litya lyoteekamu kapito wa miliyoni ana ng'essimu emu ya miliyoni nnya? Okategedde? Kitegeeza weetaaga kapito nga wa miliyoni bina edduuka libeere nga lisamisa amaaso kubanga ennaku zino abantu bagula ku bantu abalina. Obanchi ogedde bubi. Botiki erimu empale bbiri ogikyamamu? Era botiki gy'oyagala okukyamamu y'erimu empale engalu kumi. Ntiolonda nosawali n'olonda mweno n'olonda mweno n'olonda mweno finali n'ofuna gy'otwala. Kati mufuna mpola atalina kapasite juza botiki kakapita katono kafunya ak'omusaala akateekewa. Kati ffe nga YP wetugambira nti okwegatta kyekimu ku bintu bye weetaaga. Kubanga bw'oba oyingiza emitwalo ana ne mwegatta abantu kumi buba bufuuse obukadde buna omwezi ogwo. kati gwe wetaaga emyezi emeka okusavinga emitwalo ano okuweza obukadde buna. Buba bwakawera bubiri kitundu nga zeetoolako, buba bwakakoona busatu nga zeetoolako, naye bwe mwegatira awamu olw'ekigeo.

0: julira kona kati va mu nyumba yo musajja ani asitula ye bintu
1: o land road obo mupangisa mwa bayino kiranze kugambye okufuga
0: eyo si yo sasa gejirikazi
1: zinga mikono tujja ne tuzinge mikono ne tugamba ntimna ife tubaddewo nga tukola chi
0: nga tulaba singa batandika okulwana wakati nga mwemwezi nze mikono
1: au process anti we kola chi oyibirira ntubagamba tusoke tukole chi tudde ku meza tweteleze na ye nkakasa obo bufumbo bate buganje obo bufumbo
0: buganje
1: era sisubira anti nawe osobola obeera waawo ekisooka ebimusinga kukulemesa abapangisa kubanga okoze ki nga tosasula kakati nekino era kankigamba abantu bwetu bwomala omuntu bwomala omujja mugundi ffe wano wetuteeka emphasis nga abasirikale ne LC gwe kuddizibwa ki
0: propatiyo
1: egwo okubanja ogwo teguba gwaffe
0: bwomala okumu bwomala okuddiza landlord ennyumba ye nti kati omusajja avuddemu ennyumba yiyo kana akasente kabadde abanja ye mabega tebibakwatako
1: ebyo inagenda mu kooti tuina je tuita small claims procedure. Sente zonazo neziri wansi wa milioni 13 ziba zigwa mu small claims procedure. Ugenda mu koti no applying ebyanga kind of suit no applying mu koti ne bakubanjiza ko kusente ezo bebe tuita ba judgment debtors nti era singa abalibiddwa okusasula mateka ilaga mkwati ila kilizi wano kutuali wenu zira nga judgment data so katifo guafi tuguteka sila tuliteka nyogwe kukulaba angwa wadizechi
0: enyumbayo
1: na ya wa singa teba bagala fitu babanjize ugo simu limu kwa polisi
0: ilane
1: teka ligamba koti
0: chiriwe chiti kazibwe
1: yesebo
0: mkiriza fine umusajja enyumbayo ebintu tubifurumiza wabweru na ya tila ndilo di alaga urokuwa manja ye nkaga aga TV toja jitwala
1: tachikirizi wakujaku nga mtu demunzi kiriziganya ntiengeri jo manja kangende nesoti ngena yojiro sigazi wabachini chitando wafirijo wa TV la ndilo diye na ina wambe bintu wame nye msangu tokirizi wakuwamba bintu procedure gambe teka ligamba kwate kubo genda mkoti kubana tuba anja
0: bintu anti una agenda ebi ntumazo bifurumi agenda ngenda mujia wa
1: bifuruma bweru ya Uganda bantu nga bamba noja ni baba savinga ne koti orders
0: ni wena mfuni la hizo kubanga ne TV jimba denja gala jitunza
1: echitegeze chigende ilu wacho techivade cha senti cha TV mkugambi ukuja konga mtu degwe abanja ni baba anja ni mukanya erenda gani yutiba na ya polisi iba ya maybe ne LC
0: polisi bino tebijikwata
1: tebitukwata ko mwemba mutudde ne mukanya nti engeri jo manja kandike sofa seti yange ebya mwenga mwe ntegeraga na ya mwine efe tutunulira nga kurani we na gamba nti aye tambula bweti
0: yes
1: chicho
0: kati wano wenjaga lulunga myekazi bwe
1: lisemo
0: tuganya okukanya ne randi road nze ngamba kalongo bye nde kangende okitegedde ndese moto kanti kake bintu byange randi road agamba tuli na jolaga ebintu enentebe sigala asa tugango inuka kakati mwe mulekono na agenda
1: ateke tugenda ngugambi fuvunanziwa wa fechi tuingizamu fekulaba anga odizibwechi enyumba yu umulimu kuhoku vanja sigwa fe ngugambi mwaba agenze nze ndoza gwecha magezi kola chikululo ndola waja agenze ogendo ite mprosesi ya kola chi yoku mubanja ngo ise mkoti
0: kati bino byonna mu okubeerawo
1: yes,
0: temwetaaga ya kantu
1: kantu kati

0: Okay, kakati njagala kufuna kubibuzo bya mwe, mukuru kazi wabia nukuli mzini dachika nga zize zisigadeyo. Tuite ku 0759M0900. Chenka kasando za laini yange ngezeza kukujitereza. Bumuna baje muri tujagina masono kubanga tubafuna. Na ete mwela bila prestige majarini, oyo siyaji wa mrembe. Genda kuduka ili kulio kumpio ba supermarket, wala bengo funa ka prestige. Bulichimu chijia kuba chita mbulira dada bulungi. Banafe aba Brilliant Sanitation Services bakutegeza nti bano bakugu mukunu na muzika buyonjo. Nga bako zese ebi pipa okununga kuota dene ebi motoka. Ojaba sanga wali enamungona kuhoima road ni Masaka jebali. Ojaba kuwira kusimu 0 musambu 0 biri 10 musambu 13 kinana mu mukaga. Hello.
1: Hello, assalamu alaykum subhanallahi.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Oh, yo gyanne mweze vumba khaliwa ne kasubi.
0: Eh.
1: Wewe bali kuwele za muzikuru wa jaja budda.
0: Wewe bali kuuliriza.
1: Muzikuru wa khasilam.
0: Ese bo.
1: Ya gati afande muuliriza bulungi.
0: Mm.
1: Ya gati zimate muvuza Baba ina buno buyumbo butonoto no busokerwa ako eteke cyo gikola kugano bana abaina baba nene zikabijja ubana fu butono buwanu tinga ukola
0: mwebe
1: namu
0: obusokerwa ako oyogera ku bwa sente ngameka
1: kandi ni talo nga munana wo 15 nawo yawo kwezi cyawo bana zikisokerwa ako
0: bana
1: nezine zenka gandeka
0: gari. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali nyumu webe bumba kali okuve kasubi. Webali nyumu kubanga kuoli. White Star magiki sabuni wabunga ajude birungo okuvamba nafe ababidiko mumwe kwa tegena kuduka erikuli okumpi oba supermarket wala bengo funa White Star magiki bulichimo chijia kuba chita mbulida dada burungi. Hello.
2: Hello.
0: Esebo
2: Webali
0: bale kuuliriza
2: Zeisabiri okuva mutungo.
0: Ani ono?
2: Isabiri Frederick okuva mutungo.
0: Esebo Isabiri okuva mutungo.
2: Akati singo mpangisa ajana daraba na baboda boda ngali na mufaliso gumugoka.
0: Mm.
2: Najja andi azamanya sente zange nga sente ze mubanja tezi no mufaliso gu. Ogusobola kuva mu sente zange nkola ntya.
0: Okay, webale nyo.
2: Yes, sir.
0: Bajita pale FM chikumi mumo sava kamza mwenda ekula eri omuntu obulungi. Kazi we omulide bulungi oyo.
3: Omulide.
0: Ndoza twano kula ebyo ate tu sibule tuve wano.
3: Kakati mwami mwebe ensonga teri ku beichi. Ensonga eri wakati womupangisa na apangisa.
0: Mm-hmm.
3: Ne nyumba ni webera ya mutwalo kaseba nga
0: epangisibwa.
3: Mm. Amateka gano gakola na tubade tutandika programu eno nabagambi nti tutandikire mu kola ndagano.
0: Mm.
3: Tutekewo biki bye twetaagi sokola ki buli levo bana ebintu ebizibu nonno tebiruma levo emu yoka yoka.
0: Mm.
3: Wali wale mere rusasule yo bukadde obubiri neyo yona ale mere rusasule ye mitwalo munana.
0: Mm.
3: So mwami mwebe toba ko gamba nti afa atefe batulume tugendo ba oloza nti dine teka lia mwerie mieze sa tulikola kunyumba za mweneda.
0: Mm.
3: E teka lia babaga lituala enyumba zona zona. Na gambi no gamba ntisiza kusula mzio kawabla nezi pangisi kukola business.
0: Kukola business.
3: Kasteba anga chiku atagana na kupangisa.
0: Mm.
3: No mupangisa. So kati toba akona ankenyera mwami mwewe. Mwami isa abirie kugambi enti fe, maybe umusobolo kuatagana ne erosi kunsonga zo kubanja.
0: Na ugamba erosi nti ono umufaliso tagutuwa.
3: Aha, na efe singa chikuatagana mkubanti ugenda kubanja. Antio ya gala polisi kuyambeko simuli mugwa polisi ukubanjiza balandi ro disente. Fe tugambi tukulambi kabulu njinyo tugamba nti omami akozechi alemedwa kusasula.
0: Hmm.
3: Era yensonga lwaki omugoba mu nyumba fe tujja kujja tubeerewo ebitukwatagana ne banja eri mubanjibwa.
0: Hmm.
3: Ugenda mu kooti tetuliko muwendo ki Bugambi kastoba nga tosusa milioni kumina meka kumina sato musimolo procedure obo kolachi obo kilizi wogendo kwe kubire nduru mkoti ne kuyamba kukubanja ensonga yonayone yoko wagalo kuwambe ebintu by'omuntu kimenya mateka okuja konga mwababili mwekanyi mukanyiza nti obaka nkulekele piche nungende kulete sente obaka nkulekele ejo bibera nkola gana ya mwe ne muteka techikolachi
0: techidio
3: ero muntu singa walira na gamba nti zengenda n'ebintu byange
0: aba inogenda
3: aba agenda fera tukulambika nti mna ito ina kawairo kakukiriza kuata bintu byamu na dalanga wali ne singo kuata bintu ebe nobi jamu nga talivu chika katako kulaba ango bikolachi ubiteleka
0: okay tweyanzi zanyo tweyanzi ge omukulu ASP Kazibwe Moses kakati Kazibwe anti kati akadde katuweddeko ngenda kusaba osibule gwanga tubone
3: njagala nyo kwebaza buli abaddeko we mukobe simu kabakabonero kalaga anti kala mubadde yeyo nga muuliriza njagala ntwala omukisogu neno tumire ku mama wangu mulungi Edith Alice na Nsamba yango bidde simu yo mukoba abadde be mulugunya we natadde yeyo ku mitimbagano nala wanga sawi nina kubira wanene wala bienga ziri mwemu emu kintu sigira na mbuzo wali we wambye wakozotya kwolio uliriza nkutumideko mama wange naba usigadde bonna batuliriza banji nyo waliwo msajja wangu wa boda mwami aine Stuart tavaku na ye mutumideko naba sigadde bonna bonna batuliriza bambi mwe bali kutuwayo budde buneno ne tuliriza mwe bale nyo kuuliriza bintu bineno ntibiri mu amakulu ne tusabe mubiteke mu nkola mwe tubiteka mu nkola bijja tuyambako te tujja kubanyu na bukubagano te bajja tukwatira mu buwairo obo obo twabagawo nga fa abantu ibo botambulanga buli kimwe kimanyi nkakaza te wali wajja ku challenginga ne yanza nyo ntwala mukisa neno ku okwebaza pale FM tuwanga ya kakisana fe ne tuogerako ne bana Uganda abanjo bwenkanidde wano kubanga n'abali ebweru nabo batulaba era batuuliriza mwe bale nnyo mwe balege bana okay. Yetasimu ebulajiwa na yenzi wano wensobodo okkomya
0: okay
3: mwe bulungi mwe laba
0: okay tweyanza nyo tweyanze ge mukuru kazi bwe wakateri muntu
3: oh umaga nga rongo nae kusembia chila kakawa deka kato nae mna anti jinzo musu suta nae wankuba busu so nae mtu mideko bambi
0: kazibu disarongo
3: disarongo sewa disarongo
0: abalungu nabadamu
3: kichitibu echu ayo sagala mwenchida mwembada mwisi chali sarongo mwugano batu chali sarongo
0: tarzola kuwanga tukazi wakusuinga kuwano Nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakimu.
4: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika yekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
5: Owangi, uliotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
6: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
5: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
6: Era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
5: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9091 oba 0 0703 95 nkaga 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakula ne Halal Juice ngali mbike byenja ulonga mango apple ne bike bilala binji
8: 107.9
9: Nini katika ya fe Sakuno kutukirizo kwa ya mubwa fe Kwangiru kunweza Nuko igirize dini ya fe Dini wa Islamu Ukwetideza Dini yugiretia Bikie biyasuba Ibita bibitu kufubichu wakira kubitia
10: Bobori nacho nacho ola mulambo Sina manyanti wakenda chibu uzibu wakuru achiwa chila mulambo otu Uwe tulifena Obujuli ziwa bujawa Obuku gambi santi haba Antubaka katibu wako kola chino
9: Namula saba manyi
10: Kubanga mubu Islamu Haba tuulidiza wa Islamu na abatari Buli chetukola chiteke do kubako echiragiro. Chabwa teka, si chabwa teka. Chino kubako echiragiro kuvere Allah subhanahu wa ta'ala. Obo kubanga alagide. Umbaka wako latia atulagire. Umbaka atukanti utitu al-Qur'an wa mithila humahu. Na wibwa Qur'an na chifana al-Qur'an.
9: Tukutusa ku program. Inamula saba manye. Mwote kitite nsongeze nja uro. Isukupateka nano kule murupu nja uro. Haba manje bacho kira kubatia. Buliruna kuro kusatu. Ukufu kusawa setu stundu izachiro. Paka kusawa tano. Ngatuli mwamu na basume sawa gundi vo. Buma shek. Haba kugu. Munsonge sukupateka nane dini yo. Kiti manya. Inamula saba manye. Wilize jibuzo cho. Uliukofu ninamula. Saba manye. Ngojita kumote musavotano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Inamula saba manye. Tereza makago. Kuluba fumbo bulunje. Hiruwe ya gaza. Ubunyuma. Ubu chute sanyo. Ngatuku wakanyi biru gozo.
11: Gomkazi ngo ya karo kupanja baru. Tomo manya biru vya bula mbele. Mwala. Ufumoru utawu.
12: Tomo manya biru ya kusuitiza.
11: Umwezo kusuka. Uwande. Useseme. Umutunuli lebuwa tunula uve.
9: Kuno kukuwe nsumi seze nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu Islamu. Bizibu chibiyo itamu.
13: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
9: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chani ba digita.
11: Ume Allah, ana wa ta'ala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana huza dewa bao mukamawi. Mungu wa hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza na mua vana basatu, mchate gira. Uwe kukuli ya vana wa mwakemo.
12: Chengela.
9: Bulilu na kuruwa sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kule makago Islamu mulu. Muteceka, muteceka, amu kumia satu goka, pukwetu rozen siona, buri kumacha, netu kususuri na mwurile, inga bagabante, kusemu singa wablaya.
14: Embere genda echuka, MQ-9 drone. Ya musajja mu America abasajja bagitadde kutaka balemeddeko bagamba ensobe ekomekome bekatulago omuntu essomo amazzi ageggwanga era Irani agokunywa amayonjo makube gajjo
9: Mukukulike nsonga sema songa wakati mudwaniro
14: tugenze mu leve ya bomu mwebererem mbagambi abali mukweiti waliogwe nalabula waite nakunya yasoka kuwakana taina kuguli ali saiza masaka yo chiwangala yakomawo chikompola